0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي لين دي نويو في تي راديو سنغال شين ناسيونال نيغي بولي مبولي مي بانقاسم دي جاغلل نويو كي مينغو ماشين بي موي سخنا سي اجراتو ابي جي اجراتو نيغ لاي نويو دي لا نيانال يالا جام nga sédene ma ngi nuyu mbollem kuy kilifa diiné kadalika non lay nuyo mbollem kuy kilifa aada suñu yitum rew yalla nako yalla may jamm suñu yitu kër gi yalla nako yalla may jamm yalla na yalla defal len nasru ak yusru a ajratu abi tédé ñu ngi wara dugg ci 40 hadith 40 hadith nak li ci nek ci ay njeriñ danika doom adama munu ko wax ndax itam day jaadu doom adama jang donte ñeen fukki hadith la mokal ko gannaaw alquran lolu moy weg yalla weg yonentam weg sen wax arba in hadith nak wax nañ ku ko mokal yalla bu lay dekil yaangi and ak gañu bax ni ak suhada ak ulama ndax bul fatene yalla tabaarak wa ta'ala ba mu seedeene yalla mooy yalla malaaka itam seede nañu yalla mooy buur bi ñetteel bi mooy borom xam-xam yi ñoo seede kon toujours borom xam-xam mooy troisième position kon jaadu na daal ñu di ci boole yonent bi ci waxin waaye moom moom lépp suñ de nag dañ ko ciy boole di nga gis ñoo xamantene jàng nañ ba xëy faatu musuñoo tiim téere boo xamen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay waxama ca nekk ñu jàngu ko waaye téere bu ne jàng nañ ko nag moo xam ci islaam la moo xam lu njëkk islaam la loolu daal war nañ cee boole yonent bi ndax dañ ko cee génne nag lele nga ne waji ne jang na fukki téré nga ne est ce que mos nga jang sahil bukhari mu ne ko awmako de muslim awmako abu daud awmako tirmidhi awmako 40 hadith xawmako mbir mi dal doyna war bismillahir rahmanir rahim ñu commencé jang 40 hadith nga xamé yonent bi rek ay addu téré nak soko bëggé xam da ngay seet kiko taalif mooy kan nawawi suufi alaalimu arabbaani ku yàlla may la nawawi ku yàlla may la yàlla may na ko ay karaama ba muy dund yàlla may na ko itam ay karaama ba mu faatoo benn bés dafa dem be wara dal delu ci boromam mune len sama bereb bi na ngeen ma sul te bu len ma tabaxal ndax li tax liko waxal liko waral moy li yalla wax te yenen tibi wax ko moy ahlul kitab yi fi nekkon amon nañu aada bo xamantene ku tedd fu mu faatu ñu tabax fa jàkk di ko màggal ngir màggal yàlla waaye yonent bi ba mu gisee loolu daal jubou ko mu ne lolou jubouma la anna lahul yahuda ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida te itam yonent bi dafa wax nal anal masajida lillah kon suma faato buma ken tabaxal mu faatu ñu dem be mu yag dal wa keureum ne waw diw di wali ñu tabaxal ko diw ñu wali yam ñu tabaxal ko te ken tabaxul fi lol dal ñun mënuñ ci and ñu dal di wut ay maçon di tabax pamelam waye doyna war tabax bi dal bimu démé ba yëkëtiku dafa daanu ci ñi ko doon tabax ñu faatu ñu bayyat be jenn jëm jamono ñu commencé waat diko tabax yëkëtiku ñu yëkëtiku ba ci kaw mu daanu waat ci ñoom ñu faatu mujju ko ci ne kay tabax mu ne ko dedet man kay demuma ku yalla may la soufi la jaamukatu yalla la mom nak mo tan ñeen fukki hadith ngir terale ko julit yi ndax itam ku ko mokal dal yalla dana la boole ci borom xam xam yi te dañ koy firi nak harfiyan tere bi mu ngi ne bismillahir rahmanir rahim ne bismillah tambalena commencé na sama wax ji mbir mu nek may aji sako dimani ko ci turubur yalla arrahmani kidi aji xiwal way maggi xiwal arrahim kidi aji rem way sew yermande ah lol de ay wax la arrahmani kidi aji xiwal way maggi xiwal lolou way wa ma min dabatin fil ard illa ala allah rizquha xiwali mbinde fi ko mom lolou mo waral ibrahima bam waxe ne yo yalla joxal wa makka ñegem yalla wërseek bi yalla ne waman kafara wërseek mom ñepp ko bok mën na nek sax yéfer uppuli ci lolou moy mbir mi kon xiwal mom yalla mbinde fam yi ñu jub ak ñu jubul moy arrahman ki di xiwal way maggi xiwal xiwal bu mag la be lamb mbinde fi yeb bobu wute nak arrahimi arrahimi liko firi moy suratul araf kacciori bañu sonne ci bir safara mar wo alwa aljanna ne may len ñu ndox dañ le li xiwal la yalla haramal nako ci gemul yalla wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alayna min alma aw mimma razaqakum allah ne inna allah haramahuma ala alkafirin lolu mo waral xiwal fi jama bi or bi ndox mu sedd mi gañi ne dañuy def ben waxtan dal ngir xañ ci américain yek tubab yi buñu amati xiwaluma wa makka ah mané yeen de arrahman ngeen xamul rek su ngeen ko xamone du ngeen ci def ay colloque ne de ngeen di bëgg xañ pétrole bek jama bek no mom kay yeena ci bok la yena koy bok wala ñu uppele ci rek ndax ibrahima bamu ko waxe mu ne ko waman kafara sa ummatihu lolu mom waye nak li wer de wer moy li di dine bi mom la yanalu ahdi yazalimin le rek la kon nañ jang alquran mun ko gem xamne yalla dafa am nu muy doxale te non la ko dogale kon lolu moy bismillahir rahmanir rahim lolu mo waral bismillahir rahmanir rahim ñukoy jangal ñi faatu bismillahir rahmanir rahim ñukoy jangal wa adina mbollem xiwal bu yalla xiwal ay mbinde fam ci arrahman la mbollem yaram mbollem yermande bu yalla di def ci ay jaamam ci arrahim la lolu motax ñukoy jangal nit ñi ngir yalla defal len ci barke rahman ay xiwal ci barke arrahim ay yermande amna ño xamantene lolou lañuy def lu am barke la ñew nak ci alhamdu alhamdu mbolem tianti lillahi aji sax la ñel yalla rabbil alamin boy moy borom binde fi alhamdu boko don firi da nga nan yalla dafa sante bopam yalla sante jamam jam sante yalla jam sante jamu moromam yoy yep nak yalla moko mom lol motax nga ni alhamdu mbollem xaji cianti ñeneen lillahi aji sax la ñeel yalla rabbil alamin kay borom bindef ajratu ay ajratu abi yalla mom fu mu sante bopam moy jangal alhamdulillahi fatiri samawati wal ard yalla ne cianti ñeel nak bind asaman ak suuf kumu mom momé moma kon yalla sante na bopam lolou moy minhu lahu yalla sante na jamam itam yalla tekna natto jam mu nanguko mune ni'mal abdu ey sama bax be bax sama jam be bax wallahi ni'mal abdu sama jam be bax innahu awwabun kon yalla sante na ki di jamam ndax nangul nako jam itam bi nga xamantene yalla maynako mu duggu ci l'islam te xamne lol du katan ci lani alhamdulillahi alladhi hadana li hadha kon jam de sante na kiko sak comme tay ngek bu la doom adama defal nga sante ko ngir meuna sante yalla koku itam yalla moko mom abdi lam yashkurni in lam yazkur man adraytu ni'mata ala yadayhi lolou ñenti cyant ya ngok desna yenen waye nak cyant yi dal wayen wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kon alhamdu mbollem cyant yi ñent lillahi aji sax la ñel yalla rabbil alamin boy borom binde fi rabbil alamin yalla moy len yar gis nga nit ki di yare mol be mu nek narub gor lolou moy ay xiwal la koy jox lol moy rabbil alamin yalla mo yar mbinde fi ci ay xiwal nonu la kon yalla moy qayyumi samawati wal ardi mo taxu asaman ak suuf mudabbiril mudabbirul khalaiq yalla moy setentel mbiru jami ki dafa wara am moko jik day am ki dafa wara ñak moko jik day ñak ki dafa wara febar ndax moko jik ki dafa wara wer moko jik kenn ku ci ne dal yalla joxna la li gën ci yow li dess rek moy nga sante yalla moy mudabbiri al khalaiq ajma'ina ñoom ñep kenn ku ne li gën ci yow yalla defal na lako yalla momu moy ba'isi ar rusul yalla moy yoni yonenti rasul nak moy kuñu yebal nabi moy kuñu solo kon yalla momu yoni yonenti mangi julli ci ñoom ñep ne salawatuhu ay xiwalu yalla wa salamuhu ak selmalam alehim yalla nek ci ñoom ñep ci min ladun adama ila sayidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalla mo yoni yonenti kan ilal mukallafina ci ñi ñu togg ak jëf al mukallaf moy ko xamene yalla togg nako ay jëf koku moy mukallaf bokul ak muskallaf bo ci defé sin xaj lay tekki mukallaf moy ko xamantene majeur na am naxel be yalla ne ko farata yaangi nonu sa kaw lolu moy mukallaf al mukallafin li tax yalla yoni yonenti nak li hidayatihim ngir yalla ginde len liko waral moy wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an doma adama dafa andak rir da ba ngay juddu xamo dara kon buñ leni diw dafa juddu am xam xam kay wax lolou dafa jangul wala dafa degul dal ki wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ndeysan kon yalla yoni na yonenti ngir ñu giinde jam yi wa bayani sara'i dini yalla yoni na itam yonenti ngir ñu leral sariyay dine yalla neena julli len ñoy wax waxtu yi ak rakkay yi yalla neena wor len ñoy wax fi muy commencé ak fi muy yem li rek dal yalla wax na genn len asaka ñoy wax nisab bi ak ñan lañ koy ak fi mu jëm lol dal moy mbir mi muy suñu yonent yoy nak buñ koy def dañ koy def bi dalail ci ay tektal al qat'iyya bo xamantene bu dogla moy wax ñew yalla wax dalil bu dogla bokul ak ijtihad dalil al qat'i bokul ak lo xamé ijtihad yi lo xamantene borom xam xam bi dal mo koy jema gor gor lu be genné ko nek mu nek nak wadihatul barahin muy ay argument yu leer lol la kon nawawi neena ahmadu mangi sant yalla ala jami'i ni'amihi ci mbole mi xiwulam wa ashaluhu mangi ñaan yalla al mazidam ndolent min fadlihi ci ngeenelu yalla wa karamihi ak tedd nga wa ashadu mangi sedene an la ilaha amul kenn ku ñuy jaamu te muy deug illa allah kudul yalla yalla dal moy al wahid modi kenn yalla al qahhar modi notakon al karim moy aji tedd al ghaffar moy jegala kon ashhadu wa ashhadu ma ngi sedene anna sayyidana naka ci suñu sang muhammadan muhammad abduhu jamam la wa rasuluhu tay yonentam wa habibuhu kharitam la wa khaliluhu khali habibuhu sapem la wa khaliluhu kharitam la yonent bob moy afdalul makhluq afdalul makhluqina ku yalla bind yonent bi mo ci genn lolou mom moko wax waxal ko bopam de don labat soxnam ne ko xam nga ne man lu yalla bind ma ci genn kon nak ala kulli hal yonent bi moko waxal bopam kon yal yonent bobu al mukarram ki ya xam yalla teral nako bil qur'anil aziz ci al qur'an bu tedd bi al mu'jiza mu nek nak di kemtan al mustamir bo xamantene da fay continuer ci jamono sahaba yi be yawmina hada tusur al quran mu ngi jommal do mo adama lolu moy al mustamira ala ta'aqub as sinin ki wutante at yeb waw mu nek yoniko bi sunani yonent yoy indi ay sunan ay yon ak leral al mustanirati di aji leer lolou lañ def lil mustarshidina ñeel ñi nga xamé dañoy sakku njub istarshada moy sakku na sak na njub kon lolou moy ñu ko jël tere istarshada mustarshidun murtashadun ismu fa'il bi moy mustarshid ismu maf'ul bi moy mustarshad al mahsus koku lañu jaglel bi jawami al kalim ci kaddu yu gatna te mana bi reyna koku moy yonenti bi wa samahati din ak dine bu woyofna ndax taxawal julli monoko togal ah lolou woyofna di weru kor ñewna monoko ah lepp ko nga fey ko asaka amoko waru la nañ la jox lolu moy mbi mi da samatu din salawatullahi ñu ngi julli ci yonent bi wa salamuhu ak selmalam alayhi ki mom wa sa'iril nabiyin ak mboylam yonenti wal mursalina anabi moy ku ñu solo al mursal moy ku ñu yebal lolu nga koy xamé melni étudiant bi genné ak diplomam koku amna xam xam koku mana ngay xamé nabi xam xam lañ ko jox rasul nak moy ñu jox commission nomé ko nangam wa alihi wal al nak ay njabotam wa kullin ñep wal ali kullin ak mbollem ñoñam wa sa'iri salihin ak mbollem ñu bax ñi nawawi muy len di jangal kon lu toll ni lañ am ci waxtu ñu ngi len di nuyu ñu ngi len di ziaré ki nga xamantene moy cheikh abdou fatah mbacke diko ñaanal yalla lepp lu mu bëgg yalla nakoy ko yalla defal di ziaré ci cheikh khalid di len ziaré bu wër len assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.

0: fukki waxtu tekna fukki simili ci mbolem bankas radio senegal dal len ak jam ci xibar yor yor yi
1: xibar yu jambar bu wer te wo
2: Ouleykane
0: Madiane ak Mohamed Braya Mbaye ci xarale gi tambale ko ngitu rew mi Basir Diomaye Diakhar Fay dadi nak tewé ndaji bu reuy bi nga xamné ku den botay xet ñoko don amal ci New York mom ngitu rew mi don na nak prondol ngir mu addu jimi ci li nga xamné mom moy ciakutef ak bëgg bëgg bi ñi am ci reuy dënd Afrique rawatina ci walum jëflanté ñu tew lay kaddo
3: à travers le pacte pour l'avenir
4: jarale ko ci bi le pacte pour l'avenir dafa am doxalin wo xamné ñun ñëpp dañu sé wara déggu dal di koy doxal ndax umpele wolen ben yon ne rewi afriki ñongi tek ay djigu ngir leen sukkali lu leen jëmele kanam waye lolé dafa am ay galankor yo xamni mom mo koy gantal bokku na ci ñak ay jumtukay ñak financement itam ngir bëgg bëgg yo xamni am nañu ko ñu baña faté itam li nga xamni mom modi bor bi nga xamni gis na lol tay sonal yoyu le rew ak ñakum xeyimu du chômage lolou lepp nak mom motax mu jamp lol jamono ji ñu xol ban jëm kay lañu daldi am ngir yoyu le rew mëna dekkul lolé lepp daldi mëna jëm kanam xam ngeen ni mbiri financement mom dafa don lo xamni amna solo lol te ñu war ci bayyi xel te itam ñu duppé communauté internationale mu di rew yi fekk barke bitim rew war ko sam bu baax daldi koy doxale itam rew yi nga xamni ñom

ay ci mu nekkon nak assane ndjay la ngeewel gi ma samba ndjay mu rendre hommage nak sunu baye la djion c'est que mariasine may sa bi gemar mbok yi yene nga ci radio bu mag bu ci sen émission teranga sénégal and ci ak wa 1x bet ay ci gaay buma joggé fofu duma ko teggi dama lay may ñaari live ay ci ndeysane wa sandiga ñi ngi ni baye xel bu baax ay ci merci beaucoup serigne

ndaysan ay taw mi ngi non mu nekkone ka papa diouf era génération consciente nitu deug moy nek way wam solo bo xamni parole yema parole yema neex ay taw merci beaucoup papa diouf ay taw batay legui nak gaay yi man dama bëgg ku fonku wajuram assane bu boy na ci yaay deglul

man dama bëgg ku fonk yi way juram ay ca dolil fofu mani ñëwaatal gisal eh ay ca ñu xëlé ko gaaw ay ca

ndaysan ay ca mu nekkoon nak ma pende sek ak takandeer ale baba mu nekk morsa bu nice bo xamni da ci way yaay gaay lu fonku way jur ndax amna solo lol ay simili modess les brefs de 11h ak wa journal parler xamna ñu legu ñu tew ngir bégal sénégalais rek waye batay duma ko teggi balima def ni le temps wa rédaction di ñew di indi bref yu gatt rek te saf te am information bu leer nañ fi rek lay xewé ci radio bu mag bi Aïe,

Aïcha Ndeysane mi ngi nonu gaay ay simili mo dess les brèves de 11h dama len di baye ko wa journal parler bu ko defé bu nu paré rek ma del ci wat pote xel sa ñi rof galani khalifa lo

0: mané ko ci ndaysan ma ngi len di jajeufalat bu bax demon na way dama del ci ma ngi bëgg bu bax wa journal parler
1: imam
0: yo ka tan gi la contante yow wol sen bokku damay tollu

jami ngir wona kon nak jaman ndaysan andak sama yayi adjertu sodoma mafal sama yayi adjertu kinala mam bamba ay jaba tay duma ko teggi ben yon dama len di beggal rek ba mu neex fi ci radio senegal ay taw xol na len ko sax wa sen emission teranga senegal dan ci andak wa won exhibit ba 12h ay ci di wayal

0: legui nak daba sey dama bëgg nga yoxu ci kaw mu dégg ay da jëlatal way wi yeen ñaar way ngeen acci fi yaan yewet ñewal jël sa wall
1: sawadi
0: bay joy yeen ñet and no len way way lolu

ndaysan ay tammi ngi ne ko nak fi fiane ay resamb daba sey morso bu nais nak ndaysan na jinn len gor ñi lolu amna solo ay ta buma joge ci Viviane ay resamb ak daba dama indi sen dom jeyla ay ta wayel mané ko ci ndaysan xalé bu meuna waye ngok dama kay may cheikh diop bu journal parler wa des caisses pour jël len lolu yeney borom ay ta cheikh na souleyman diallo ndaysan ni ngi wajal nak ndaysan senegal

0: andana na nina ko mang koy beggé cheikh diopo deske sport mang koy beggé bu baax mais cheikh yolande mi ngi lay togna yalla na sa jamm yag mang lay beggé bu baax ay ca mbok yene ngi ci radio bu mag bi la radio majeur nina ka nek duma ko teggi ben yon ndax beggel len rek kama ñor ay ca mbok mi allo
1: salam aleikum
0: wa aleikum salam
1: duru may no def
0: wi mang ngi sant yalla bu baax
1: ba dang ci am
0: wa mang ngi sant yalla yow it ma yangam jamm
1: mangi sante yalla bu
0: baax ba nga yewu su suba ba tay ken toñu la
1: sante yalla santal wër ma sha
0: Allah ah wa bo sante yalla mom yaangi ci dara
1: yaangi def lu neex
0: yang koy yeg
1: bu baax a baax
0: wa dama len di beggal rek ndax senegal ñoko bokk
1: wallahi wallahi wax digol
0: xam nga radio senegal li moy cërem
1: wallahi wallahi
0: beggal ay auditeuram ba mu neex
1: wallahi yaangi koy def
0: kon baxna
1: wallahi mangi nuyu yolande ndjay
0: ah yolande ndjay ndeysaan neena mi ngi lay fay
1: wallahi dem ko bu baax
0: ah da nga bëgg yolande
1: wallahi dem koy woyal sax instant way duma ko meuna jot
0: ndeysan day xat motax may neene mi ngi lay fay bu baax
1: sen emission bi
0: waaw waaw plus près de vous bi waaw day xat yeen say
1: wallahi musu musu wote way demay tanté bo son way duma non dug
0: may neene mi ngi lay fay bu baax ndeysan
1: wallahi wallahi ma ngi laccé fatima ba giñu wote mo tamit
0: wote na kérok wote na
1: wa giñu ak
0: demb wonuma demb rek xama barki demb waaw wote na fi
1: ah wallahi wallahi
0: ma ngi lay bëggé bu baax tay lay añé
1: wa contant na bu baax baax baax
0: contant na tay lay añé
1: ci bu jënd rek
0: bu wex wala bu xonk
1: ma bu wex momo gënal ko
0: kontan na doomu ndey
1: ayo jerejeuf
0: jerejeuf kontan na ci mom ndeysan yow yow khalifa lo yone bokku pla ci bu wex khalifa ak bëgg ci bu wex khalifa lo da ngay sabaté

xam nga nak damay nuyu sama yaay ji yaay adama jey jey ma sama giri mangi lay nuyu yaay mama lo dundu doyul

0: Ibrahim Babu Ibrahim.
1: Ay ci mbok mi allo.
2: Alaji Dudu May.
1: Wi wa Ablaye nga def?
2: Ma ngi lay nuyu di la ziar.
1: Billahi ma ngi lay fay job.
2: Dudu tay sama xol dafa neexul.
1: Lutax?
2: Degluma salam Senegal tay.
1: Ah waaw waaw waaw nak nga émission bu reuy.
2: Lay courant bi limuy liggé.
1: Mais Yalla baxna ñi ngi ci Yalla baxna ndaysan.
2: Man ma kay rek diguma yolan jay diguma Aline Diop.
1: Ndaysan.
2: Ah.
1: Ndaysan
2: lool. Rek tay ji mom.
1: Waaw.
2: Mu ne ba fay jeex. Bañu dem civisme mu rek.
1: Waaw.
2: Ñew.
1: Waye suba inshallah suba amna tay yi kon ñi di deglu radio bi ni.
2: Waaw waaw.
1: Yow kay xara rek legi journal bi ñew doto ko doli.
2: Inshallah
1: waaw content na Ablaye
2: jerejeuf
1: da nga bax jerejeuf Diop ndaysan dañu bëgg radio bi ndax nak c'est la radio de tout Sénégal.

ba me chaba sey ki jeme li nga sanche lan la chaba sey ki jeme ñe wit ci lolu ko fi am mané ko ci kay bu len faté ni 12h bi jot na ba paré aja aïssatou tamba mo ñew def 12h mané ko ci wajal len 12h

0: Khalifa Golemanjo di Cheikh Tidiane Ndiaye Golemanjo di pewi kanko wadantuno en kabru jaje dem gal faray seto karalla gal do RSI ko sohna Tiaba Cheikh Khalifa lo chaîne national woni ton ko Mohamed Al Braya yesande ko gilmon selmon El Hadj Omar Barkabal kabru ji dabbi dem gal pular en podoro dum e tikere hom guude syndicat me ganduda ko dillobe e gede safara pharmacie e kadi e ben wietebe chirurgien dentiste de Senegal hando o e jango kambe non tina matigi e der lede saraji Dakar e suba hando reporter men Youssouf Konté yehi no tonto nokku safrir du wondu ton wietendu Mam Abdou Aziz mo parcel tesku yo non ko kadi yimbe kewani ton hay so tawi gollorgal bietengal urgence gal kanyum kam doftima hono tikere e de yenne ha joni ko fati e tikere ko fati gede cellal balli jagorgal kalfinangal golle leydi ndi kadi e waylo waylo to gollorde laamu kam ko non o bismima hanki fedde syndicat en be e der tobbe sappo e tati de ganda ko dum wonno goytali mabbe kadi be kolliti wonde e woni hen tobbe kam dañana ma fere e der temder kala chapande jenay e jetati woni 98% hay so tawi sms e and gessem kanyum en non koko ngeddi e jonde nde e kadi e wiidi jagorgal kalfinangal golle lendi o jokkondirno koy Halide Khadifal Koulibaly fedde e ben be ganda ko yoltoro hujjaji liggotobe e to bangue safar kadi e pharmacie chirurgien dentiste be leydi Senegal kambe non be kolliti wonde ha joni be keddeti ker mabbe balde didi taggan tugande may alarba hande tawi non ko tikere nde non kadi ene jia hen kadi ma won kadi to bibe to bangue safar be teddo urgence kambe SMS e be gandi kadi darade kadi e hollide e chadele mabbe darnde mabbe faade jagorgal kalfinangal cellal balli kanyum non ne kadi wiide docteur Jabel Dame wala ko Dramé ko lado Kubal fedde SMS der kabaruji men hono France syndical tawi ko darani be e golle be don kadi ligotobe be jurbel kambe non be mobondiri ngam doftade tikere hofngu juri de balde tati tugande may no gasi go no gasi dide no gasi tati lewru octobre fandu ko lado Kubal fedde CSA kanko non o fod titi intersyndical mo ganduda beteddo intersyndical des centres Yeliman Diouf o arti non e kadi e basgol doftede hono kadi hono nanugal ibal chief nongal hakunde lamungu ha tenti non ko fati e gede e code to bangue wote ton to assemblée nationale kambe ligotobe be non be kolliti wonde be ngoni koy ngonka kamnika e wiide kolaado Kubal CSA tawi nelnomo ko FSDT be hal non ko jonde mabbe e jani yankobe tawi o jokkondirno ko halirde Oscar Tenge musidbe teddube hidi yankobe halirde ngendi yankore dola Senegal ko dido kabruji dabbi e dem gal pular min tongan non do RSI ko sohna Tiaba Seck yedi to bangi karallagal e wondude Khalifa Lo chaîne national woni ton ko nganda ko Mohamed Al Braya mbay e yesande ko gidmon selmon El Hadj Omar Barkabal boyta ko Ablaye Tandia kanko arata e dem gal soninke adi men e kabruji waktuji nay ton to chaîne national bandrabe on jaram
1: Radio Sénégal, la radio qui parle toutes les langues.
2: Khibar wi gila kada gila Radio Sénégal, Ablaye Tandian an li khibar un djofandi, Matoura Tiaba Seck kanu danga, Missinga, Ado Mohamed Brahambe, Do Khalifa Lo, ogere khibar u bin kira lenki ya faiku, khibar un pofu no gi djopana kada nkebe ke na Kassim Manta, nan tijara ndan oku syndika mkwa nke kunga, nan tuite iga kili, e syndika autonome de médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes du Sénégal, lenki tsukuba ke kadi nga, e ke kunga, edi ek ngin koi ibute nga, id baganti, waganta kunga, nan tuite o khibar sank nana nga kunga, Brahambe gadaga, ek ngin koi jare ka bega kil mam Abdou Aziga par sel asenu kunga agar kebe kro do nga ken nan tan nan ci jama mure gudu dare ka ke ganta kunga ir service minimum de berken kunga nan ci do wot tan tan to batte ado fumbe gena ko president charge ni nga ado urgence ni nga ida susu e dro on nagir ken ka kunga khana dan kelen ko to kada nga greve ke kunga nan tuite nan te kubeni ga sik jara dan o ku ka kunga ministre ka be ga sik do e ngeno ko gol nyanga no khabare mbatte kunga ado e ngeno ko e xewi ado fumbe gena ko jara dan do syndicat kwani kudi me wori kunga adi khrifte do mia adi khrifte fini tamiru sikwa kama e kumpini tamiru bendo sikokunga ire ekinro yangana kemenchu tu tanke bendo ko segunga il me fam gelken kamanga aganta kunga sendikan kwa bega klisames ado and gesem kunga ikunga brambe kunga khifte ikuno kunga ikunga igri iraga ekekunga ido ministri kemaga jokido khifte yumbata onda gidono kwa kunga sendika autonome bega sikido ekinro ga pharmacie ni kuka kunga ado dentiste ni kuka klisames kunga ira kunga nanti baye nanti tuta nanti greve ke kunga bitoku filibe ni gero kunga na utu daru ekunga katlen kunga nanti tuta fumbebe katene kati prijan charge ni kwa do urgence ni kuyo ni kunga isikido kunga batia harandan kelen ko gatel kadanga no kube ken sendika kunga ni kuka beni gero golnya nga nunga kalenga kunga ira kunga nanti tuta di trending me no kuna kwa jamane kino kunga itenge kat no kuna kumbu jurbel bangyam iliko kunga nanti tuta nanti octobre donc aso kembo katengene migre bitosiku tukan tel golnya Octobre tampilendo bane tampilendo filolo tampilendo sikongo kunga migedaga ekngeno ko migeri greve nga migere deberia kekunga na to tigeri fini beni ko do fankanaga fankanga sikidi batte gidrono mo robia wanda gri kenka kunga nan twitter nan meteo soronga ir twinda so nan jamane keno kunga kunga na utu khumbene ar khamsa nan garma aljuman no mal juman kotanga ir kon nan kan koto ikilengri ni kun kamudo fankunya no domia itangana fay kunga kamuku gutereno kusukunga keme millimetre jikunga kemera yankana ek kunga irko kunga nan twitter haduma kunga ini mo gom de siringa ganta sorobe ni kunga itwa ko prante ngate en kat e kin ko so fonin ko barun kama ni se fe nan twitter nan ko kamu be ngi ri barun ko gana ni kuno kuni be ni e ngana fa so fongu moya akati manne bonon ni gal so fonga aganta kunga ikun kundu ko nan ke kaso tampile no nakato kata tampile no tumunga nan twitter nan te kan ko to itene jamane ke no nga kasa mas bangé na kasi man plan jomay pour la kasa mas e ke kunga sorobe ni ko frogo bakke e kin ko debunga i gari lan de kati de mo itere ma wuju ne remia lenkota ke kunga kunchoro kunga fofo kontintongnya i khaminta ko ngefanka ni de masiringa ki lonke bare nkamba ni bogo ballo ngado ya do khalange khabare ngam ado yonki saranga ado sekhere nga natalandu mandi gelko ndingro bangya loi singa lenki akasfo kago mun kamma ministre begaskro jiranka ko mbato ka seringe jopar ko nanti miguel kemparo kya bauni miguel fernya kunga igere jonkoni wutiga sak loi singa kamma jamane keno ne kamma asuga kenga iga drono ko an khibaru benin so on ton do nyakalin to ngi kene kayam ablay tanjan ali khibaru ku jofandi ma tokra chaba sek mari claire sen khalifa lo ado mahamad balayam baye yanjo dang missinga kat kané ku nga cheku mané magri khibaru jofan kadanga balantin kan khali
3: wayde abdoulaye tanjan sumti de biara bi chama nga be sem fi mako dubadu souf rahmat tek po moussa mendi madaba santi gimour nyang makki to lam tedi mbodi maf chati ta radio senegal international o ma nyang manyalte wew gi abrah nin chief ba bi sigi mbedi bogi senegal wo gi mbaya biyali gilma peginya yantipso mombo ambluti weton gigle kabigi mo hudne ke ke biabinya brehnikif yo matingane be nyanti wewe ugia kema besante ningi hina la senegal manjanga njanma bi changamba chatet na gyate mba mangwa mu betama da bisanu nyana gilgema we motinga biabe resi chief andong gigle kap kamba wedu imo hudnya hema hi gi alala se santa balo bi nyabo yusuf conte mabite na biob job jile ngalagol lanthuma dagar wombo njalo bi sambe parcel zasini wedma be maga thinget fana gatheni ato to agudung sigi mbedi mo hulnya be nyagi mam abdou aziz be maga then gibe fana be tan nyabe ko malipti gilma ya ndon tongin mo bokol ga cima mombo bi yas fo bi gimo hulnya gete maragunga be pitir bagi bi gimo hulnya ga gas me mangi bi gimo hulnya mbol ndebe sagat mo gite nan akidik nyue be pagi bi gimo hulnya be gas to di pod be mafana ungin mo ina ministre ma hurnya hime binya fit ndem ku din jathna la ma binya bo fonction public madu binam bigi mo nyapso amese ngaba mo hurnya bamba gi bisigi mbedi bamba ko manche tetba madu agima be masak ni san hina la min senegal ma chatet ba agima ndun tongin mo gemi nono njimin jintalla ngi tahtal ma bisim diga gima psoma barang mi munduba wetinga frenge ndama de sudini ngaba ya ndun tongin ma bamba hurnya bamba gi bigi ande gesema be ma bokola bibigi bigi mo hurnya biantu bangate ba makti be ngurai bi antu beto be ga intelem sotin filma tiale akidimba ndi we amayantu mo hachima jalun jalmo to de bar bamba ma bi ba bisigim bi dima bitona ngedia anwa mu bi di nyibi abrah ne kemo hunya ma pigiu mom mu hati de gelma ti pisale hamma bi gi bi mo hunya ba abrah ne kemo titmo amduti banga hamma bi gedna nya njande bi ngisumo ma bigin we ugia fo bi sa ina ministre ma ya o mo hunya ma o bisante ngi ndugi ma ya kitimba lofumo awu mo bi sa mo wiliyalo agima bisante ni jalun jal bi ngi bi mo hunya bungode agya tamba ni wayanto mahachima ba ngud natew mabapti ni Casamance binyang ma waya ina la min Senegal no gya kinf ti flenyo njang o mantinga ne fana bidanga te bigmo hunya bamba ditige mang tege ngima bamba tan ya kidig ñuwe bi to mesak ndima per beg madu bigina nga ngin tan de masak mantinga ne beg ma nguda gya antam bama adwe madu o gad nana tuti mo hunya be bi gibi ina ala min Senegal ma gini son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye agingi tuti bol bi mo hunya be bi alu se bi Casamance masam bidanga bigma o mantinga ne bamada ngodi ngi kidi cholen jalum fana ang lima bam pangatin gabig ma Casamance ma we madu bibinam biak dem bibi thaya sungum bitenge kuti bigiseng sungum bitenge ntolo gili facho ngoda bigmo hunye beg ngodu yop ngod pe madu ngeta we udidu tiya kentan ngem wi lolo gumo hunyo gipso we ma binyang matu hur we ge ngod ma bu ngodi nang lima ba biginda nang gabo ndang ya ngdema ngba gemba ngesin nge kudung sigimbede nge kuti ngarang nge ngang na binyabo sekrite ke ngduba gigimo hunyang ngwa mbuga bongi mabita maragi ngunyana wi we tinga sakti na lamin Senegal man chan mo bidan gambam bu ngoda ngi mamba kidi tol bito mesay kambang buba ginyandan timbi gimo ngi gimo logend ma ringe samin de bidan gambang gi umanti ngal ban fana ngod bobu ngod mbobi nan to madagi kim fana njambu kol mo hunne bamba gi Senegal ma baro mbacke dango dango bu ngod diba binamba binamba bitinamba ngata bobu mang do tan we ko mo hunne wi bonch adamo ngod mabu ngodi ne bito bi tay ak ngi mamba bigin ak ngi bamba bigin biya angwa mukamba bidikindane abongi mabita kade hedna samin de bidan gambang gi umanti ngani fana ngod bobu ngod mbo binan giwilum fana ngabama hedna abu barak nagwilma wew giya mo babi tengi tuluboko ka tidin Senegal ferma kudumata sum antong balum midabi sana ya antiti talutan jumato ray alaburabu samin dagi tuma liptine avyorte fini weng mo blante bina tengi binyang wew tinga wabo ina lamin Senegal ma nginte ya tuti magi bimo hurnya biar ufle barang ngamu nyana tamada gita labi we tinga ina lamin Senegal ma lamap kimbon din cacian binyang mengin mo minister mo hurnya bansibli namo minister mo hurnya ma binyang fin dengi bab tumpok budi giatam tidin Senegal ngakandugo binyang bo sering jejob madu gitinangap sante bi mohunya be bagata binyang umarani hina la Senegal mwi kia porning sungung gontin luas wong balu ko binyang menyabo kimba ya bi kimba tu mutup tan ba bi tingking ngbalong komba binto njot bok ngbalam binyang go berbaga konti ngontu we madu samin di buachwi uman tingani hino na mada king kim fana ga mesi kinda ya mondu ntongin mo ngontin luas we magi umu hurnya utinga blanti hindi chief apko ammo binyang mo kimbo ungathi bol mo mabina ngbana samin du mada mesi ngtulu bikinde wati tangingin leungin mo hawa leungin humtu ga mada rapor mo wam humtile wetin ga fana lama kimbo ina lama Senegal ma fung ti danga binyang ma samin di buaji binan fak sumu wada umo hur nyam nyang ma huri de hinono on jod ma bal ngal uddu hur ya wo wewi ngontu ma dindi blodi binono adwi ki umo hur nyam do gontu ma ogegi umo hur nyam umboti na fana por ningi ngomtu umti ngtolo bi gendi ma umo fana amare gi umo hur nyam um hur ya ogadu abi mesuma amo nyam gimbo biara bi jamanga bi sin fimo do dusi barata ba wo mo ma ogi umo hur nyam ba ni utuba ca ba sekki jeme mari klesen gi nyang ba ba we patebi glad ma bi lu bonche agan toro santu ma do bi amba masi gunjama in chot ki nang ina nyan jalu dandima nyaagi bi amba no mindima bi nyabo khadisisi
4: oui de mane wali seku assalamu alaikum badi man ninko nak moy la lo mbad na la kibar di watu fela sita radio Senegal kibar folo kayta non kan kabi sama molsi hakilol tu mi mu don ko ate samati sama mi yalon ko don ko mete wol ya fo to babo karo tilimwan ani nani ni tilimwan ni woro kabo sama kata sinindinka kayta nyon ko nado yata millimetre keme obe e kelale wo kono don kan kabi hivernage be fekel fenneti mi yalon ko don ka be dolbi seseo bar dolse man toro soto jeto katunko mimu ate firife on do tol motana ne nin sama baketa wol kan dron ko sokani fonyoba eske han kabi ate han kabi mimu firife on doti ate wol tinyala o yatna dron ko raison jama bi jeto sama be kala jeto wadin fonyoba molsi hakilo tato kendeke no bata jeto dron ko syndicalis autonome hamilial on commerce on information ink chirurgien dentiste bimbe Senegal janto dron ko mimu ate sama aramisoti e be anim bi be grevo kang bentan kabi kaitendon ko grevo kono mimu kada teketate parcel de senisti hopital mam abdou kaitendon ko mimu ate han kabi grevo respecte ta jetole barfana mimu ate service minimum otani or urgence o wolle respecte ta jeto naman koti akam to ko dron ko milbi jeto dron ko ye grevo ni sentir le kendeke front de front syndical pour la défense des travailleurs mi yalan ko do kudde la dinkiral to betu wolle mobiliser ta to momi na dron ko commence ko ndami yalan ko nyink mansa mi yalan ka be kulo kan birana tay do ku dinkiral betale ke be kil ka syndicalisol be kil ka itandiko han ka bi ye batu folo ye pacto ta ka signé o kono dron ko woni santema mansa kunda bi jeto ku jama bi jeto han ka bi amala sali akauma oyat na dronku bi fana benta jurbel jeto tidi sabo wucho kono ka greve ke memu at 21 22 ni 23 kono mimbe octobre kono mi yalon kon katani mon kante be greve ke le secrétaire général dronko memu ilman jufti wole nyun kuma fo dronka ko bi gouvernement hi han kabi memu at voto doti ka samba assemblée nationale la ile pacto la fanatoti akam tako dronko bi travailleur li mebu nyaay me xorma ministre mom fem foy fana mi yalon ko o pe inya fala wol yatine tank ministre mom jaro kendo na nan kala ndi tabulo kan dronko inata kacha kela wala fanank ite le greve be tentena wala le plan jomay pour la casamance mo wili tang anin nani mi yalon ko ibota ila sati to bortanu bi wolle murutana ila dinkirato bar fanank ila muro kan jaxalo bebul jeto mimu ate corona fanato ti infrastructure anin sila kendo kata jata kerala fanato ti anin kay be joyel kono nyamila to silo lani e le kololu dol bi jeto mi yalon ko biribe borla fan ni la carte d'identité manta ni la wulu kaytul manta bi e be lafirin wol be la le tout wol yatene la ñum partenaire fondation konar adawon wo wita ke ta ke ma ko yate université san 5 8 e forum ko jeto ka si ka kacha ñor dame ben taw lo jeto bar biri borta fanan ko dole bi jeto mi yalon ko yi la terrain no ta o terrain no mi muy la bankol ti bi e be lafirin wol le yi muruna e manan ate han kabi badi manin kol na kam walal ñu ne mun banko kibaroti nga min kamana na badi ma khadi sise ate chaba sek jeme wala be cabinet technique marie claire sen wala be sen national ala baraka almanti ñankou na kairo la wassalam
5: khadi sise ndiom ndie safi ni sabu pop kam di ka janten radio senegal ni lo bol na baba job kan kan mi di ka sunten ban ko la ko médecin ko pharmacien chirurgien dentiste camille de mofo la mati senegal jat di ka jom ko je kan greve ki la bare di esuke yati dakar bu jom rob baba job kan li kan ma job ko journaliste ka jenebe jok di centre yati santé ka sunten ko kila kan ko be nga mam abdou aziz yati passé sa seni bare ban ko jok mi bokana ko kumya ngutu mom ko ko ko jambu ko ring ba alet adiker sinilin bare baba juan comedy kasonten yo mi ba jati urgence de kongolen ko jok enile di kongari man kongolen ko sonteni operato jat no la ko di ko sontena ko be jat syndicat ko be nya same syndicat autonome des médecins pharmaciens chirurgiens dentistes Sénégal kone pan ko ngar ko na kono ko gaba me mati grève pour jadif na ka fati jat di ka jom na manu lo buña mo ki mi di kon di elobo wan ko ngolen mi nang an ayoke fang di ejue yo la ban di ko manka sontenon pan ko wa ken e ngaro bare raro let ko soforol di pop ko juke resini la sati bakana ka jemi be bobe mati ka sontenor keb docteur Jabel Drame am secrétaire général ati sames wala kené lobo frima fukila nou la ko wala di onu manje wati si greve be jatt kanu manje mi bu koko modi kapana ka mi jurbe ban kon ku bu kan kanu manje bu koko roka kona pan ku ngar greve yati kuna kono ku fege bare di fulenya fati octobre na fuje me baj kuna kono ka banan di yokon ka banan ku gaba di ka banan di ku fege di fulenya fati octobre ama secrétaire général ati CSA joko joko di kami syndical inter syndical ati centrales elimane djouf ne le ñu manane tankon ñabu kanak ku ñi ku rere fankuro ka ku kila babaj kurim kan kutu kene di gouvernement ku ronga ba lobut fo wa furu facette ku lolo pop di ka voter ci code sati assemblée nationale di ku roka ke ok mi di kon di lob ba kamenga pan ku la ko di motigni am ya secrétaire général manu manji mi bu kanako boñol man ami ko bu kanako ala ko ala ko lob di kami ko journaliste nuringa di kapana ko la kami kaza maso plan joma be mati kaza maso nya kankan emita no manje de jat bakana ko ko di e ken bun ku ngola na ko sofor kan no manje ko ku yon wi si suka soli bare mi nya di ko tonge e lañ man kami ko tepite su lop di ko lañ be mati e wañu di pop wanu manje ko ma mango di suka soli bare be jat baba jwan lebi di boko bajut kurang yang ku nyake bajut mo mel bajut rung wajake bajut pop tanu manji tanku je kasonte nord di pop si l'école tanu manji mi ku yoko fanko ne ko mamang man gouvernement fang man e wonore man kami plan jomay ki le kankan man ko walen si le masolin kami ki universitaire pop ko ne boko tankon nya ko tonton e yoko bare pop kami fondation di corad adenoir ko ko di kasofori jak bandi ko jawrdi makon di investir asan sek ya ti jigen shababa de kaya ñor ko makan ko ngene man ko be nor bi yegeti be manj bu ko ngone ko sofor bu kanaka no manj mi ku yew wi di kapana ko la kami Casamance no lañ la di kapana ko la kami Casamance ji mamay nan kami nge ku pour produire ce qu'il man mi ñe ko tonto nge eleñu nan ko manju mi nan ko sumay ko lañ lo bare kon di elob na fam fam fil for non civil futok di sigaba kan no manje ko mamay ka sofor fi la foli bare tan kon ñam bo ju rung wa jakotu babaj bobu kan kami di silam man ko manju ta anan walen ala ko balam mo ki man a soforin no lañu la di wanu manje rajaw mi di waxere di olal Senegal bur kan manje mi ko babaj sulu ban ko ngasoma bakana ko ngalen ko no ke royomi ke wulakater amini saw ayo ken mi industri di kan no menak serigne ngey ay lañu la lañu def rima fuki la manane babaj wan ko ngolane kutuk di furim jambul fangman lebe di bacama bo location e ke la di mafampe mati Senegal bare wan ko mi di kawonore jak baje wanu manje wanu kola komi elob di suke yati Saint-Louis man kami bakana ko koko di silam fang di ola la Senegal ba ci jate elop tanu jemi kan ken no chama man ngola no o baje appartement wala popé jabiro no lebi lebi fang di ola la kamat location di ola la Senegal no korote nang si suksike de refange man lebi kan jata su katen panu yako no la bal minya di fujamara ofe kami anasim kone di flenya ofe fati septana fujame baje kona kono kabana ndiko ba ke jabe kona kono kabanan di fotoko di yokon di flenya fati septambe mite pan elobu fang na kon di elobu bakana ko kono ma e pour yoli di le ñu pop di sulopil nang wala ko e pour no manju bunu ngale ne o jom fukoy nya kon di elob nang ro baba joan ko la komi kemi ko nanga bakana kanu manjimi ku wawañ ban ko manka pour reno am mi di ola ka wolin nya kon di elob nang emité panel bu fanku na ka oké ku manjo bun ko ngola ne ku jaw di e wañe bu di pop ngola ne ku pour ren wanu manjimi o xaxan ko di ola ka woli jambul mamara muka janna manjala komi kamanje no lobane njomu di salo ni sal chabasek jame ami di ko parlo di Marie Claire Sen kami chaîne nationale du BOP kami di si région as station région asp sami di mafamo la mati Senegal ban RTS radio Senegal ne kindio nya udu ko raka jom somja de metinu matal funa ko fidi ko suma la komi yelo du muyo o Joseph Gatsane